President wa dziko lino watsikimiza za ntchito ya boma lake pakufuna kuthandiza chinyamata kutsogola ndi chitukuko. Daniel Chapo yemwe anali

0: nazotero maderano. Alangiza twalero ndi amaina phiri, amaimbeza, Augusto Mafuta. Moni twalangizi.
1: Ziwa mokumpando.
0: Zona duomvera, tukupempha soti mudzitilembera makalata. Lero tu tilibe kalata. Kumafunsola pabwalo ndira kuti kodi ndibwino kulandira chithandizo kwanzako amene udasiyana naye kapena udalekana naye pamene uli pabanja. Alangiza maina phiri.
2: Zikwama kumpandu. Ah, ndinkhani yobvuta. Kuti wina ngali kusamala iweyo nkumandira chithandizo kwinanso sizabwino ayi. Chifukwa chakuti ngati iwe kulandira chithandizo kwa mwamuna winango, iwe uli pabanja ndi mwamuna winango, banja limwe lidatha kale, ndiyewe yakupatsa chithandizonso, ulibe naye wana, koma ulandira chithandizo chakuti iweyo ndawophunzira. Ndiye mwamuna uli naye sangalane, sangasangalale ayi, sangakomedwenso ayi. Khala ngati pomwe padakalishani pali kampeni kumphasa muluzungulirana. Ziko mokumpanda.
0: Alangiza amaimbeza muti bwanji.
3: Ziko mokumpando. Mamuna ameno dalekana naye kupatsa chithandizo. Iye mamuna ameno dalekana naye kupatsa chithandizo landira. Chifukwa choti iye anali mamuna wako. Ndiwe sungale phero kulandira chithandizo. Mwina kunyumba kulibe ndiwo. Mwina shiani zofunika nzambiri zambiri mwina sopo amene. Mwina ndalama akushigayo. Munthu akakupatsa ndalama ungakane pamene akupatsa chithandizo. Kaya kugulira nsalu landira. Kaya ndi nsaparo landira, kaya ndi nchere landira. Anali mamuna wako, ziko mokumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta, titandizeni pamene.
4: Ziko mokumpando. Ai, alangiza Augusto Mafuta. Iwa une kutengkani mene. Kulandira chithandizo kwa mamuna ameno dasiyana naye kale. Komaso iwe ovulandira chithandizo uli pabanja pako ndi mamuna wako. Pamene popo sibwino iyi. Sibwino kulandira chithandizo kwa mamuna ameno dalekana naye kale. Tikatero, tikandira chithandizo kwa mamuna ameno dalekana naye kale. Susozero zonena kuti. Sidango tabanjalo pamaso pa anthu. Koma kusere tidakakumana. Ndiye sibwino kulandira chithandizo kwa mamuna ameno dasiyana naye kale. Ziko mokumpanda.
0: Ine monga mulamngizi Maria Sinclair kunena zoona. Vanthu mudasiyana, iwe wakwatiwa, naye sokwatira. Tukunena tumbali ziwiri ziwiri. Pala azimai tukunena pano, akuthandiza azimuna amene anasiyana nawo. Pala azibambo pamene tukunena pano, akuthandiza azimai amene adasiyana nawo. Kumali vidita sukulu kumene. Kumali maliza university. Ndindalama za mamuna wadzana. Iyali babanja. Kodipo patana ndalama apu. Muma patana bwanji. Ndicho olinga chanji. Andhori sindi nupo ubali. Inde zikuwa zoteka. Ngati akuthandiza bana. Koma iwona siyana nayo. Kulibwino thandiza nawo. Koma iweyo. Sizi kukukuza, sindiwe mwana wake, kaya ndiwo mamuna uthandizo mkazi, kaya ndiwo mkazi uthandizo mamuna. Kumene koko, mkufuno loe tsampepo, banja limene uli nalo. Ndiye azimai amene mukulandira chithandizo, maka maka mukupunzira, maka maka mukugwira zinchito, kumalandira mphatso zochokera kwa azimuna amene mudasiyana nawo, muli pabanja, mukulakwa. Musiretu. Azibamboso amene muli panchito kaya njofoka kaya nkazu ujamuda siyana na yeyo atakwera mpando ndi bwana pena pake mkumata akakumana nanu ndalama iyo. Sirani tu ndalama njabwino koma ndalama ama chita kukonza. Koma chikondi ama konza Mulungu. Sibwino kupanga zimenezo. Sirani tu ziko mokumpando. Alangiza maina phiri, titandizeni sopa mene.
2: Ziko mokumpandu, kulandira chithandizo, kwa mamuna, otolekana naye kapena kwa nkazi amene otolekana naye. Ah, sibwino ayi. Muli ni wana, palipo thawira.

0: Yaye ndikuthandiza wanawa. Ndadzabereka chithandizo kwa wanawa. Ndiyenso ngati ndiwe mayi umaona podyera kwa wanawo. Koma osati wewe ube naye mwana, ndiye kumakala ndira chithandizo kwa mamuna amene udasiyana naye, unena kuti ndani uphunzira, ayi ndamuna ngo mamuna uli naye alibe kanthu. Ndiye kuti azikuthandiza ndi ndani, ndi mamuna omweyo. Nzosamveka ayi. Ndiponso ngakhale kuli inunso wa amuna, ngati wankazi mudasiyana naye, musalandira chithandizo kwa wankaziyo kuti ndalekana naye, ndamphunzitsa ndine, niyenera kudya ndalama yake, sitero yayi. Chifukwa mukhumudwitsanso munthu amene muli naye pa nyumbapo, mtima wake sangapeze bwino yayi, akhala wokhumudwa. Ndiyeno munangabwera kujoka peza kati pa nyumba analibosiya kati. Chita zimenezo, tenti siye, chifukwa sizilithandiza kanthu yayi, chifukwa ngati tilandira, tikuwononganso banja limene linaloli. Chifukwa choti wina ngoyo sazi mvera buno mtima wake pomaona chithandizo chomukulandira akafunsa kuti kodi mukulandira kuchokera kuti. Ayi ndamuna chada ndisiya wajana kumanawo panjirapo ndiye ananipatsa kuti basi kathandizikeni. Ayi sinkhani yomveke imeneyoyo. Mwina atakhala ngati makolo yako kuti akuthandize kuti ambale wathu itenkati anapitiriza kuphunzira timthandize. Asaleka sikulu ifo choti mamuna uchalibe nkhasa ni nkhani yomveke imeneyoyo. Chifukwa makolo akufuna kuti mwana wake anaphunzire akapeze ntchito. Akathandizenso makolo akeyo. Koma osati mamuna amene udalekana naye uthandiza. Nzosa khala bwino yayi. Tiye zimenezo. Pepana zimayi na zibambo. Kuti tikhale wanthu wogwirizana. Zimenezo zisachitika ayi. Ziko mukumpando.
1: Alamngiza amayi mbeza. Tithandizeni muti bwanji.
2: Ziko mukumpando nesera kuthandizirani na azimayi anzanga. Amene mumalekana ndi mamuna nkuona banja lina. Kumalandiraso chithandizo ndi mamuna amene mudalekana naye uja. Koma ndikuona kuti pamene papa sibwino yayi. Sipayenereka makhala ngati muchita uhule. Kaya inu sazibambo mumapanga zimene zozo thandiza mkazi amene mudalekana naye. Amene mudalekana naye kumuthandiza koma sibwino. Kumuthandiza kaya kumulipirira sikulu kaya kumpangira zonse sibwino. Ati ndipo mukakhala kuti muli ndi wana. Wanawo chabwino kuti wana mukuwapatsa chithandizo. Koma chithandizo masiku ano superekera mmanja mumakaperekera kuboma. Iye amakatenga kuboma akondalama zikuti athandize wanawo. Ndizoona azimayi tiyeni tileke zimene zizitikakhala ndi banja lina. Tisabwererenso koma muno kalekale yayi. Umakhala ngati tuchiro hule. Hule amati hule. Sibwino nanga mamuna amene kalekale adzakava sidzakhala nkhondo banja sodulidza pasuka mayi kani mumapanga dero jawa khala ngati Yesu libwino bwino mutumwa kwa musuli bwino bwino tiyeni tisiya zimayi anzanga inu sazibambwathu siyani zimenezo lekani zikoma kumpando
1: alangiza gusto mafuta
3: zikoma kumpando hayi ine nanena kale kuti sibwino kuthandiza munthu amene wodalana udasiyana naye kale. Koma kunenetsa kwa zoona sibwinodi. Ndipo tikamatero ndikuti upere tuyika nkhondo pamodzi. Kunena kwa zoona zenizeni. Ngati inu yomwe alekana pa banja. Ndikuti no banja latani kuti latha. Chikondi chataninso chatha. Ngati inu yomwe kutenga. Ngati ni yomwe kwathiwa ndi mamuna wina kaya makwatu kaya ni yomwe kwathiwa ndi mamuna wina inuso abambo makwatira mkazi wina ndiye kuti chikondi abambo chili kwa mkazi amene makwatira amayiso muli ndi chikondi kwa amuna wana amene mwatani kodi makwatira nawo komosa khala kuti chikondi mukabwera naso ni munthu amene mudalekana naye kale limene ndibodza sizingatheke. Ndipo ngati zikuchitikadi kuti mamuna akugulirani zinthu kumakupatsana mmene mudalekana naye kale. Mamuna akuphunzitsani sikulu. Mamuna akupangani zambiri mbiri zimene akukupangani. Pamene mudasiyana naye kale. Sichikondi. Koma akuwonongerani tsogolo. Akupherani banja. Inu mukuona ngati pamene po zinthu zili bwino koma sizili bwino ya akuwonongerani banja. Chifukwa chikondi supanga chikondi ni munthu amene udalekana naye kale. Inuyo munene wakhala ndi chikondi ni munthu amene muyenera pa nyumba. Komanga riti kufuna kutandiza tindi yana. Tiyari tandize wana. Ama muntu shikondi chidaduka. Mugapeleka shikondi, mugapeleka chitandizo kwa ama muntu, ndekuti maonoka. Mugupabanja, zuwa mugumpanda.
1: Zona duomvera, olo anzatu asena, tukumamva manyimbo, kutia Maria we, famba na mitolo pansoro, akunena chikaridwe, nanga mamuna uyuyu, ngati banja lidata, akufuso duwadhani vondo, ukungwa enda nkarundu pamuru, chufuja chikaridwe chako, ndepa mafunika, kusia nkane ngati zimenezi. Ndiye iweyo usakhale kamangazula. Ndiye nkane ngati zimenezi. Banja ngatukudziwa neno ruda kathandizidwa kwina. Siyo sembe nkukwatira. Usembe nkukwati waso. Akuthandize winayo. Alangizi, malingana ndi nthawi yathu tingoti kafikeni bwino.
4: Zikoma kumpandu.
1: Mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Alangiza twalero anali Amaya Naphiri, Amai Mbeza, alangiza Gusto Mafuta, pampando monali ndine Maria Sinclair, pamakina monali ndi Marcus Zondani.

0: Banga.
1: Pabanga.
0: Pabanga.
1: Sinde palikulu pamene. Ndeo.
0: Kuchifano zilipo. Mano nkora ligirapo.
1: Kuchifano kukota ligirapo.
0: Iya. Ndeo makamangirano pabanga.
1: Pabanga.
0: Iya.
1: Pali malo shiri lazimai pamene.
0: Alipo.
1: Hapa tupi.
0: Iya.
1: Nditu mwagudisi mkufutika hii mkakala kutu.
0: Ayu ufutika kulibe. Tilibe mafuro. Itikapira basi kutila ndira.
1: Usiana nkale kale ili mafurika.
0: Mafurika ufipira de laichi vano ndi kutali kote mtu kumwina ulibe njinga imene uye nda mafurika ukafika kuti de la limeniro.
1: Mwana wanu oye wayambayu muna kashirira kuti muli ndana ngati?
0: Ndili ndana 5.
1: Wayambayu mkwazaka zingati?
0: Wazaka 25.
1: Muna kashirira kuti?
0: Kuchifano.
1: Kuchifano huku. Mauti muda afurika.
0: Dida Afrika mmaende, bueno suwano shiano, suwano manjinga anu, nga sito waenda basi. Uvo uwelega wakafika basi. Ndi hapa no ya ino porishina chijoseshu kuenda buino, wanatu kuenda mamora, kumapita kuchiparala. Mosa furira.
1: Mota zimenezi mkuzigula kushokera kundala mazaki mzipesa buwa anjinuyo.
0: Maulimomwe wa rikarero basa, amena alibe, wakwani soma pangaba kamaka basa, kumapita basi. Kumantai menezi nalizo usowa.
1: Masuku wano mamota ngegere na mamba.
0: Ya basi.
1: Ndiye kuti muma kwa nisani nditu kulima mpaka kugulitsa kumafika kwa nenta mili.
0: Zima tega. Zika kuye ndila buino kutika rundu wakosa malabuino buino zima tega.
1: Inuyo ngati mkulima shiani makamaka.
0: Inendima lima shimanga foja.
1: Zonsezi za kutandiza nubeza ndrama.
0: Zima nditandezira.
1: Kuti bambo aka gule njinga.
0: Zima tega.
1: Mama angaso nyombe malata kumene.
0: Tirinayo.
1: Kushokera kunchito ya ulimi. Makutu ulimi wantu asama unyozele.
0: Ai. Asama unyozele ulimi. Adili mbika kulima basa.
1: Chofunika kuti banja litukuke ndishiani.
0: Kulima basa kugrizana ndima munako kupanga jimene mufuna.
1: Pazikala ngwirizana.
0: Akale ngwirizana basakale kudana paziko. Mupanga chinthu chothekera.
1: Osati wina ndalama zikapezeka chite zodziva yekha.
0: Izimenezo zimaphwasula mu nyumbamo chifukwa wina amakhala ndi mtima. Oti kodi iwo ine ndingamagwira ntchito. Iwo nkumatenga ndalama makaseweretsa. Koma pangano umodzi ndithu mukapeza ndalama mugwirizana chochita. Ndama ije makhala yapindu mnyumbamo.
1: Nde inuyo ngati munthu wa mai mukapeza zinthu za kuti iyayi mufuna kugulitsa amapita kokagulitsa ndi ndani
0: bambo ndamene amakagulitsa bambo
1: koma mukuona kuti amakuchita ni chilungamo
0: cheni chilungamo chimatheka palibe soka ikirana
1: Nde chachikulu kugwirizana
0: kugwirizana basi ngwirizano mukare mwa nyumbamo Tima kujizana kwa basi.
1: Nde palibe kuti bambo kaya kapeza ndalama ijabita kwa kamwena.
0: Zima kala zo kujizana. Ama kamwena adi ndama ijo kumema kori neso ndukirani ndukiti wabamu.
1: Kuti ajo tsamwa kuti
0: wabamu. Ya kamwena. Waba naso mafuro.
1: Inuso malole zansu kuti ayi kamwereni. Kapena inuso simu jotsa pangono kuti ayi mkamwere na upangono.
0: Ayi. Ineo sindi momo wai. Ya sindi ngapange ino zimene zori uo ndipikisane na ui. Wako zuo kapanga zimene zoko meneo sa komodo. Uto zori nizanga kumeno vilo pira kwa kutu. Aza ndipeza.
1: Inu vudu oso limene ni makala ngati mbanjamu. Ndila azima ifuno vikisana ndazi bambu.
0: Na ama kwa niso vikisana ndazi bambu. Kwa masama pange zimene zoi sindi la yabu ino.
1: Mukapikisana nawo mvuto lanji limene lingaoneke.
0: Limapezeka no ku savana ako kumene kumakhala mu nyumbamo. Kumakhala ku savana.
1: Palibe inuyo pa nyumba panu zijaza kuti yayi bambo okha atenga tinyemba atenga kaya ntimbatata opita okagulitsa ino osadziwa.
0: Sizingatheke ku nyumba wanga sizitero.
1: Komabe musungasha kuti muje pa ulendo uno chimene makolola magulitsa kale.
0: Sinagulitsi. Ndidikira mitengo.
1: Mukudikira mitengo.
0: Mitengo kuti yame ine pasi budget pasinku.
1: Panopo chinali pandama zingati.
0: Pano vachafika pakize. Ndekuti ino rikozo yamba.
1: Chinali pabwanji
0: pasinku.
1: Sinku yo magula chane gaba.
0: Gaba. Gaba.
1: Gaba makulitsa 5 metikazi.
0: Eh.
1: Nde yashepa 5 metikazi.
0: Eh, makaurinja ingono.
1: Nde chifukwa chiyani kunyozera 5 metikazi.
0: Ai nanga sima digira kuti no mwina ita kori pakizi apo kuti ganga rine kupindulire ino kuchimanga chimene uri nacho.
1: Mm. Inuya makolola ma matumba angata amene mufuna kuti mugulitse.
0: Sina kumuze kale iko machida kale chosa kumuze.
1: Ah, mangolo zingati.
0: Ngolo zitatu.
1: Ngolo zitatu zimene mufuna kuti mugulitse.
0: Eh, yeah.
1: Chanu chakudya mwasunga ngolo zingati.
0: Nkhokwe yokoma.
1: Nkhokwe yokoma.
0: Yeah.
1: Kuti uya pasadzoneke kuti
0: zoneke mavuroi.
1: Mm.
0: Eh, yeah.
1: Foja magulitsa kale.
0: Eh, ndidagulitsa.
1: Muna apeza ndalama zingati.
0: Ndidapeza zilinja 5.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Hayo kwanira kanjinga ka moto.
0: Eh, yetu. Ndithu.
1: Zikuenda ndithu. Uli numene ukwanu mukungwa limashili melime kapena ndithu pamafunika federeza ndizina zakumunda.
0: Pamafunika federeza ndizina zakumunda.
1: Mm.
0: Eh, yeah. Timagula fereza ayo kumakatsira chimangacho.
1: Ah, magulitsa chimangacho kumakagulitsa fereza.
0: Eh, yeah.
1: Koma zikumaenda ndithu.
0: Hayi zikumaenda.
1: Ndithu.
0: Ndithu di.
1: Inu panano asanu wangangato akazi.
0: Akazi ndawili.
1: Mhm.
0: Eh, yampongo ndaka.
1: Mhm.
0: Eh, yeah.
1: Vana amene vanso ba wakazi wabalivina amene waimba kale sikulu.
0: Eh. Ndithu
1: mabatsa mwayofanana kapena mati ayu ndi mamuna basi izizi kaya sikulu injofunika kuti apite mamuna
0: ayi onse ndi mwayofanana kuti adzipite kusukulu
1: onse
0: eh
1: ino mwana wano dzaka 25 uyu alikale mbanja
0: ayi
1: sana lowe mbanja ayi
0: eh
1: achifuka chiyani
0: ayi kufuna kwake kumuno wake chisango
1: chisango ali pasikulu
0: eh
1: akufuna ndithu aphunze ngwamamuna
0: wankazi
1: wankazi ameneyo aa nkanako ndankana mudziyo ali kalasi yanji
0: ali 11
1: desima primeira afuna amakuzana kuti afuna dzakhale ndani
0: yaye kamari ndidzakuzana
1: aa safuna dzakhala mulutsi ntolankani
0: amene mwina dzakhala mulutsi di
1: Inetu
0: mai ndao riliya.
1: Eh, inetu ndatokoza kuchipicha zanani.
0: Ziko mwambiri.
1: Ziko.
0: Ziko muziko umu.
1: Amene wanali mai Edina Gabriel amodzi wa Kalomwe kuchimvano mboma latsangano kusimba lokoma pa zimene apeza ulendo uno kuchokera kunchito yawo ya ulimi. Koma pempo likupita kwa azimuna kuti pamene mupeza zabwino zotero osasia akazi yanu mauwa Elizabeth.

0: mwikiro ofisera radio munatiportana bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mamizimwanu panzisi ningana uno nao makania tunanchesa ushu pepo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwini studio laro kubulikira mprovincia ya tete makamaka mudistritu ya mutarara kuposto administrativu ya inyangoma pepo g chakutoma tipangi shamwali kodi dzinene ya pepo g njami tsaswa peno ndi dzina ya papaswa poku gani kuti anafuna kugumanya makanani wansiku ya laro fala njangeni ni paona Antonio Domingos kumacheni ndra kupezwa na nzanga Jas Milton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbwenye pepo g chakutoma mosana na vesera radio kodi tipange dzina inei ya pepo g mwana tsamira ndi dzina miswaswa peno ndi dzina ya papaso
1: chakutoma na preka takuta na kodi chimera kwanu bwera mu studio muno prekambo kulimba kuna onsene aportane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana kulonga kuti ine ndine pepo g mwana tsamira zinene ndi dzina ya mitapa zinanga ya pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga pepo g Samira ndi zinambo ya kupanira nayo mwakuimba inimbano ndini mwana wakubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango ndipikita mfora fora mbwenye na setma klasi jani kafunza nyangoma wetava ndazabukamba kafunza maprovincia nangu
0: and pepo g unapyaka pingas
1: ndina 33 anos mungandifunza pyaka pene
0: kodi mwatoma chaka chanji makamaka kuimba
1: ine ndatoma imba 2008 ndatoma imba 2008 ndatoma gravar musika Malawi ndabuka Malawi kwera Mozambique 2011 desde tambem ndija dambe ni produção mesmo já muno Mozambique tingafunzisa kuti na nyimbo zingasi koza zinango kunda kuziziwa maningi manje nyimbo siri pokwene zizinyizene
0: pange pepo g mwana Samira kodi luswine uche sonoyo ngwa kuzinza pino munango achingwa kusanzira
1: ipi pe kraninga mpya entetemia porque ndetemia mpya kuzinza na tanga kuti avwanga na longa Samira akakhala mundu akaimba nyakatangali akaimba pinango taifa bjika kalamba na pianambo ati umbwa na ngombo kakalamba kuimbambo na fata makonsonjo ya gravação as anango zikosigiri kuchita nyimbo mbonye kwache ifembo ta kalamba nengambo akupontambo por isso já tuko kalambo anto ku chita nyimbo mbai gravari mbonye pia kuimba pia toma kuzinza
0: kuveka kote abali na zinza zincha kaimba penu akamenya nyakatangali panzizo nawe
1: azinja kuimba azinja kuimba mbuyanga na tchimbara Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena vanga ponto na ngondo akabada balambo familia mewa adabala mewanga tambea kaimba mbo ponto ateki unango ndikantoreni mesmo nta prusi ndongo ndibebe mpya kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpya kutapika pikwata munkhondo mwa familia
0: kodi panyimbo zanu zinaimbemwe musachita kulemba musachita kulota kunthoto nditani makamaka mamuna nkulu pepo g mwana Samira
1: nyimbo ningaza ini pano zizinyi maningo nisachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese zingachera monsolo ate ndikurekordar tempo zinango tikakhala ndikugona ndazinyerezera nyimbo inango ndazalamuka mbeza kwata telefoni minigravara nyimbo ineyo nyimbo ineyo depois kuigravara na telefoni ndazalamuka mangwana machi na machibese kuivesera kisasanyera ndaona ndi nyimbo amaso entao por isso mungatifunza nkhani yakuti pia kuimba pinangu sabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro aziko na kratane ntu wanasafuna ya kutakalata porque anachimero muziko sakala ninga profesore tao mpulisi profesora safunzisa msiki boze alunu wazinji ntao sasana na nyimbombo ungatikana na panyimbo boze kutikana ntu wazinji unga langizambo panyimbombo kulangizambo antu wazinji ntao tulonge kuti nyimbo tumbachita para kutwera kuti tialangize mbumba penangu pinachitiwa penangu pisiwe penangu pinasiwa pichitiwe ntao parece hispanimano nsaimba para aconselhar o público, nsaimba para assustar o público, também nsaimba tuera kuti ziku yatu também iendemba kusogolo safuneka tichitenje.
0: Andi, ndimabwani, kodi pepuji, tipange, kodi pa nyimbo zine mbemwe mbane, analipa msalipa mukene, ota yalipa na kupedzani tani.
1: Sim, calcale que aquela na patrocinador só que já já perder vida de que patrocinaria em tempo de carreira necessidade de que patrocinaria na ZK7. Então das a da colefembo já as divulgam para ele mesmo a tentar nimbo então que se tinha até para calero tinha de na mundo já o quando limirira em cabe. Como não porque me somba na anguta nem bem por tentar base que carreira como vai sosa carreira já em jamuzi carreira já é clanja cozinza te conheci a coisa tempo cabe de satambo potambo me porque me somba te fishi biti seguirá carreira que sempre carreira é de seguro bem que tulangembo que para montumbo ana calamba mbali mirirambo que maimbiro alipomba na tepezamba na mulonga mbuzina ngayo.
0: Anda trakucheta makadi na nchesa Pepu G mwana Tsamira bulikira ku posta administrativu ya Nyangoma mprovinsi ya Tete ndi nchesa wankati mziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasera radio. Apo Pepu G tipangi pang'ono kodi pa nyimbo za kuzunseni zida imbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ninga mnafunika njipi.
1: Pa nyimbo ndachita nyimbo zinji zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo za kavuti kunipata ntima ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbwanga kuti ningakhala nsevesera kuti nyimbo shimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwa ndi momwene ndi nyimbo ya titulo pasa manta.
0: Ndi nyimbo ya kuti mungevesera msagwa nsozi nanjitu ndi nyimbo ya kuti mwichita na ntimo msene.
1: Ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga natangwa kuti pakadachitika mbo pina ngombo mbwenye nda za nyimbo za bwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkuchona mwachi ndazenyezera kuti nyimbo ida grafariwire yakhala ninga nyimbo yakuti yandi dimambo ntima.
0: Malonga kuti mwatoma pa chaka cha phikupiri na pisere mpaka na chino baba ndi pyaka pizinji pidapitapo nsiku zino mukonatana makamaka mbiri yanu pakati pa kuimba dzinanu mungafamba mpisa munafambemwe ndiye tani makamaka.
1: Iri kwenda pang'ono pang'ono natangwa kuti ndikhalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhala waku patrosinariyu na akulumbo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na ngombo sidade mbwenye matumbo muno ninga muno nyango wa matumbo muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo penepimbo alipombo sertumbo sertumbo nkabemba kufuna mbo kupeza mbo aphale ang'ono ende mbo usogolo mbwenye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pang'ono pang'ono Mercado te conhecia nyimbo mwa pang'ono pang'ono tikuimba pang'ono pang'ono tangu tatu makaleni kuimba tao tikulanga 2008 mpaka na lero já tikutamangira pyaka pezinji pene tao carreira ningene tesi panjira non pode conhecia panjira por isso sata kusanda base kuti na chiratane mbonye makukoma mwapi umbra kalamba kuti wakutoma ungatoma na mwendu bozi sapezekambo na ngombo mbakupezambo mbomwendambo jane mendimiri mitatu mbwenye komu tukhala ninga kuti anyakuphezambo sakhalambo akuperewera ntao por isso satentari pyaku mbo chochomera basi chochocho basi ntao mbingalonga asanto do mercado o mercado e kuenda pang'ono pang'ono música zeri mercado sempre continuar zikhala basi mercado natangwa kuti zikakhala kari mercado carreira inalonga ni carreira isalonga kuti a momento isakala mbiria carreira nangu safuna isakala momento mbitoa endao ingatoa carreira safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene endao mongalonga kuti carreira chinchino na kaleni iri modanje tikulonga carreira ilikwenda ja mwa pang'ono pang'ono mwadidi natanga kuti pakara na mikanzu pinangu pakati patikato mambo kuti tapinangu pinangu mbwenye chinchino ja tikuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna iwo ifembo ninga munafuna ifembo
0: ngoveka kuti pangono pangono mulikwenda kusogolo
1: tikwenda pasogolo pasogolo mesmo
0: anda stora kuti tikwanise kumwa madzi pangono tinabva nyimbo ipi makamaka pepu jimwana tsamira na kumenika naife mkati mwenu studio radio musambiki pano panzindo kulu wa zambezia kilimani makamaka pakati pamakani yatu Chesambos, tinafa nyimbo ipi makamaka pepuchi?
1: Chinchino pano tinavesera nyimbo inalonga na tango ya kuti ndafa ndaenda, ndafa ndaenda, ndafa ndaenda.
0: Ndafa ndaenda, apo toma kuchema pangono, kwani sembo mnangu waje kutsimula pangono, kuti avesera dziwedu kuti andi ndiyedi unoyu pepuchi mwana tsamira.
1: Ndikupemba kuna himwa kusala. Natendi kupemba kuna himwa kusala Mundiko irembwa nanga kusala uwa Nati mundiko irembwa nanga kusala uwa Nati ndiri ndi ndi ndi paspa mataka Ndiri ndekene kuja mataka kuno Nzeru nkabe manja nkabeve Mbale nkabe shamwali nkabeve Mundiko ire nanga ne parte yacho
0: ande mundikoire ananga kusala tikwanise kuva nyimbo ne timisi pano tibwerere nao makani atu mwa nyankuira

0: imbuye mbona kuti sha munhu naimbo shumpa weje na wanga sasawa sokisha achita tepa pa umphava buka endama epresta mbe muzi kusafunika maninga kale na idea zenezi za ku livrare za ku kalambo ninga kuti tipo consolare mbo anthu kuti angaivesera nyimbo longo tepa ini banu ja ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwe pyanga ndikafuna ndikatikane jana tikana vinghabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo
1: and pepu g tipange kodi ndidungu anji makamaki nakwanisa kuimba pepu g na njitwa dzinja safuna kudziwa kodi mtunduno wa nyimbo ngwanji
0: ritmo sembene indatoma imba maningi reggae atumaimba reggae kumanda tumanda mwana ndalonga pakutoma nikatumaimba malawi ungafika makosi na reggae ni mbonye reggae jazz club yani ngakuti ndi party ya ngambo dasabukene tetembo dabukene jamu dzabwera aliaj malawi pra Mozambique yani zanda za sigurare kwasa ate alero pano nsakani kumenyambo kwasa mpoko reggae kwasa mpoko reggae ritmo ina sigirim tinchino manenge ndi kwasa na rege
1: tirikwenda pangono nawo makane ya tonse kuyalaro na nchesa ushu pepu ji mwana tsamira bulkira mprovincia tete ku distrito mutarara ku posto administrativo ya inya ngoma kodi mwadungunye pangono kuti imwe msalipa mokene kodi mwatuma kale kufezera duzi ya nyapi yao penu kufezera duzi kulitonge twera kupemba chipedzo
0: azinji masosiasa mazinji likutentara mbonye kulonga kuti kufikira mbo ana ngombo kwa vunza mutipezeni nkabe natangwa kuti munhu kukhala uli pachisa nkhala upachisa ungachita ungakhambo gulisa nyama zako andau nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma agora sasa khala kuti nyama zingabwera zinango kuri khapya zomphendi zikulu sasi thasika byako papa panzoi natanga kuti anthu ale asendeka gula kunsika mbasiya nyama za vizinyu mbazivunguma andau kulonga kuti inembo kufikirambo munthumbo kwa vunzambi kuti wa tepa nkhabe natanga kuti nyama iwo akuzona anazipa nyama kuziona makuzizengeza purikanemba nyimbo kuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako sirtani agora iyo nyama ngakonda kuzivunza ngakonda kuzushu so namba kuti anthu mbu nyama kuzifuna raye purisa sachi mwanambo fikiramba nangwa vunzamba na nyama zanga basi na nyama zanga natambo kuti nyama iyo kuzigulisa pamwinji safunikambo mwayo kanene bona pazona pano pana munthu na nyama safunika tinchemeri panango asagulisa ora zanje kuti tiparane naye kuti tikonde kwenda pantu kunsika agora angakhala kuti mbaenda kunsika kubanda mbazona pana nyama nta iwo munthu mbusha zimwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndine nyama pontho prosi munganivunza kuti wafikirambo boma wafikirambo na ngomo nyama anyama kubirimbu kuti akupeze ndazi kwafikira nkhabe atangwa kuti tinalonga kuti tirinziko kada munthu asapata njazi ngakhale ikulira kada munthu asapata kutwache ntawo naipyo kada munthu alima kutumwache kada munthu akupata kutwache ntawo ngati unganyerezera maningi kuti njazi nalirewa nafuna kukupata ndi mungano ole una perder tempo tamporeso chikukhala pya thumbo tepo mbukakhalefe masidadi tikuimba nyimbo akakuchemerani ningapeda chitemu tepo aloktore ni muntu bon tambe fash parte tambe di kutibusambo kunja ale kakhala akapezeka kagona anagona vitae natengo kuti aku promoveri chakutoma njinechi mem chakutoma sikumpasa kantore o muziku dinyero nkhabe mbonye kwachi kumchemera cheza naye kucheza na imbo na tango ya mabasacha na pate usampasa maji mphafu mangwana na kufikira malonga kulikuli ndi kufatari changana agora imu kunchemera nkhabe sakhalambo chipombo ntawo epurisi na mvunzunoyo ndinapereka pontho agradecimento ninga kuti ndazatifikira munthu kuendeka kampidiri kuti ati patrocinare na agradecere iniciativa ano ni tangwe uma parte tambe di impulsionare uma parte tambe di kundipeza.

pakatwa kutambarusa mabasachi akufunza makamaka kabulikira pachaka cha cheku chibawusi mazara mafemba maku mawiri na pinomwe iya kwa nisa tine patu kuzindikira makamaka chirombo chidasosa makamaka utenda unoyu wa nyamferu mferu mbwenye pakubulikira nzwisi unangwacha natawira na zina ya Adriano Stokes iya kwa nisa kuzindikira makamaka utenda unoyu na kuyeseza makamaka ulikira kulipinyama ninga mabongwe pene pibulikira kuziku ya India pachaka chachipu chibawuzi mazana mafemba na maku matatu Max Tyler ndiye rapanisa tine pato kuzindikira makamaka nyakalembalemba wa utenda unoyu makamaka bulikira pakuyeseza kuli mbewa pene pidakwata kuti azinje kwa nisi kuzindikira makamaka utenda unoyu kuli pinyama nitangwenei kuti bukira pa kupa kwa nsolo manungu kupisa pikakwata kuti pinyama pizinchi pikwanise kufa makamaka trikolonga mbewa zile zidaisezwa pakati pakufuna kusudenzesa nyakalembalemba unoyu wakutimbana na utenda ubosibosi. Max Tyler ndiye alikwanisa kutupirwa makamaka pakati pa uziwi udapangisa iye makamaka pa kodzi ya Medicina Tropical pachaka chachiku chibosi mazara mafemba makumashanu na chibosi parakwanisa tine patukuphandwa makamaka nyakalembalemba unoyo kutimbana na utenda wa nyamferu mferu peno febre amarela.